0: won kan ni di nti e ne se
1: yeah
0: aha
1: nti nti ne ti ne se yade bi e ha obi a e bi a odi a chi a che wanom ho dru wa kokoko akwa kopie mu ba bi ba bi ahodo ahodo na nso unya anoye bi a e ron se obeda woni e ri a chire mu e oba heba hospital so e na me se medical candidate se kanene de nanki ni mfidi a e di depedi ahwhwum ne mom ne se se no ye wo ho mfidi a e di ahwhwum a e no nya se bi a be kan se yade wi e na ha me ana se ade wi na me fele se etete me ape ne ya kasu we ne se sa ne ye ji wi fa kokoko sound ho yade de bi ente sa e wo se ye di kan hwhwe ne hu ne se saya de na o tudi no eh no apepepe na hawo anase bia na ebia kwakoye no ho ohinta de yakire na ono wo hyakire na oye de okoso sa problem no ani ti de bia wa no maduro bia na wakwako pipi ba bia hodo a ojili se like ba bia wakono ni na e ba bia wakako waste resource and our time as well na nsunya solution to yade ne ye eno na maba heba hospital ya demo nso enti wo ba edikan hwehwem ne ho ni sampa yade na wo kase no na hawo na ye no kre se eno na hawana na afi ya pen na pemasi bre na jese e bibidru a e de betu sai ade na se krakra e de efru ni pedium ye nkan hye nyame enu nyam se yade ahodo ahodo a amanfo e de aba bepi mu ho nyina no omu fri aswe ho nko no na se nipanania ne solution ti almost 99% de ah e clients o maba bepi mu aswe ode nipanu fri ho nko no na e ade a yade na jana ho ko ya obi o ba o kra ho echo obi o ba o kra crutches ne yade en se si suwi ya ba twe SCB ana ene de sheshe emoto emunina ifa no babe pium o nyame adom waje ni na guba heba hospital asio on beso be ko fi kra na kai de se every bi atwa kra na ya de bi etete no ya na nti se bia obi tie na ya de bi nti ene wheelchair en order nante ana se ya de bi nti ene o de sa crutch se make en bi en order nante a o de omra me pium o ba heba hospital ya ma yakasa wa audio baba bi mo hon ma
0: obankwa dia
1: obankwa dia obenya wa yansa
0: mi mi sa sa quest we ana sa nkomo de entire eni but ye woni pa bebre hon mo a ye kasa yi omo ewo ohaw mu pa bi hon mo ani problem no utimi se masemo na branti e kan nenso se be obetu ana mo aba na ye problem because one because hey eni enkro fo se de e kan ya ene ene omo specialize was I you idi ene se ene omo musica de ene minti mintua de na obetimi aka fa sai honrama amamfo anya otoso won se oh even though ban sa na mo na mu gina won aso amutimi bo an emu mu ebi asika se mu no nye twintwen twan bi sa na ade ade na omotimi anya otoso aba
1: okay ne etene se onze ban heba hospital nye da krope ne ade ba ho na wanya yade bi e hawo ho pumasi bre nemu mno abre ne abre bia no yade a oba ne di kan a e de abesa ba review ni ahwese ne ye no e ampa se yade no e tu ase ana se bibisa ani ti san so na e ye osikasem so ye kan ho asem bo ho e obi e friend say installment se utu ya don kakran kakra kopem ebre a ho beto na ye se wonim so sa abre di e me ho ato me alongside no so na che se ade bi ye o se wo yi free ho bia no na ye se why the way you went ti anya bibia ye pick and cry cash and carry asem bia se o buy as we need skaputu bi se nda ho anya de ebe ho bebe bebe bente sa
0: okay not just say meti ase yi a me de me problem ne buy na first day no e bia me de bibi kakra to ho
1: yeah
0: na ya hwe me
1: yes
0: ko that's a bra
1: yes
0: na ukoba koba ti na e bia ututua kakra kakra
1: yes ko pem ebra ho beto
0: ho beto on de not just say oh
1: yeah no where we bia on say ban heba hospital you focus on so near about e bia o sika na o ba bi ti na mo mun say hwe o ma ya de na how no kunya ho ho de a obekwa kwidi ho dance a chiri na amani pa no so de chiri de aba bi pium and nti eno na ye your prime focus and how about e bia de o de beba no
0: that's nice that's nice right and ti san mayen e chira kwan ni biem na contact number na fi e fa komo mre yi
1: yo and ye ban heba hospital o hwe e chira kwan enkra ha e o ba bi e friend se spentes 18 junction ofa ka o ba bi akaso be si o spentes 18 junction we see o pe taxi for home lodu ka chom se o ko e ban heba hospital as yo san so e na koko bi mu kuma sen so a ba bi e friend se atonso agugu aban ayare sabe ya kese na chi o pe o be hu ban heba hospital e wo ho ye number se didi juma a 0244 988 004 0244 988 004 and that's 0244 083 482 0244 083 482 and in see send a can then so be one or how mu or yadimu yadibi tete no or their friend number no naji